Ia msalo ya ini isu fai fai au foyo le kale siyo lo wangalu lue kalai stiti. Ia saa ya ilewa ite mawa watu sa po wa sifuru watu sa nga taluwai na pua ele Pilipine lea. Ia wala ufitu minuti po te aili tulaitasi ya pupu ufoyo lita atu mafutanga ele so na wale lua itula. Ia wala autotua atu li tula mumua ya wale isi itula ya wala fa umatu ele tina wale unanganei ya halifa muli talo. Ia Ina imita upi fitalu no aifoi pe a umaya itatu fatalu tinonga olo wala umaya isi taimi le afo le tasi ya le tamaita ipule foi o le Polynesian Choice ya fifa ome foi nisio fa la wiloa o le asup sa fa pito tina o tatu walo tineil fa unga le vai aso ya le tamaita ipule ya shuri roti ya le afa tasi mai le tatu polkalame ya le afo le tasi le au linei tatu o etale pese le nei Ya tuli mai tatu etatu falinga fa pisinisi. Ya besen nei mai fa tete manu ya fa tuas futbolu ya itula talu on release mai le Levina Records. Mai ositalia tawivi ya ola lo wanganga.

0: Yo, it's Samoa. Jesus cares. He cares so much. O alava fa fita uli o tinga o e tinga li teminei na o Yesu lava i te mapuai. Ia maole, alofa anga nei ole aso ai, ole aso o atu mo le mamalu ole au fai bisi nisi umo le tatou nu. Ia na o tau sila fia, tele e tatou tangata ua le koe e ing bisi nisi a Alex. Koe, ola kele a?
1: Ola kele bisi nisi.
0: Ia okei. Ola tele tatou bisi nisi sa moa ifa befo istuina ya, ya James. Ia aolo pese nei mo utu umo fai bisi nisi le soo.

Ma e yaina yalo tama matene Samoa o tiutei lunga wa lele iso se me o tou malanga yai a le ngata I Samoa I oisia tunuu sa utusia o tou suafa inisi lunga o la uapi I a le ua ule ilopofeo I le apilewa I tou suafa a le pese neyo le amatafa apitoa atu mo o tou I o le ngata fo I o lafo yai I a sunga I ave wa lele o Samoa I a watu pese ney mo o tou sunga I ave wa lele o li imatama itai o le wa lele Samoa Yo fa fuma ma I ma ta wa to fa ma ni si to I o la mi o manganga na o to fa fa nga lu nga lu ba le ta mi le tua le si fa nga le si nga lu nga fa ngo fi a to anga ta le tua mo o to malanga I mo e a vi le tua ba ta I ba